0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Malonje, umvera gose kumane mungutu mvamatsana tsikula lero. Yitu ndi Radio Mosambiki minete kulutsa maprogramu atu zokera munu mumzinda watete. Ukutu ndukiamba kulutsa maprogramu atu. Tumutukozo kambiri Orlando Kanineka jamene wadiperekeza ndi maprogramu osiana siana chibirikizi. Posita pa nkani za nchibirikizi, pambuyo pa nkani za nchibirikizi. Tibera atu ndi nkani za... Tiberende nkani za mchinyanja, pambuyo pankani za mchinyanja liwa tsele matengo siyana siyana amini tulina muno mnyumba ya ulu tsele mao ya Radio Mosambiki. Pambuyo pankani za mchinyanja, tititu tibere hapa nditu ndi mautenga o siyana siyana amini tulina muno mnyumba ya ulu tsele mao ya Radio Mosambiki. Ndipo ntawi ya tutu igamazati. Ntawi yatu ikamadzati.

0: Oh. De maganena no.
1: Ah,
0: yeah, yanga umaganena.
1: Sikuri ndimaganene nemafuna kuti anthu ajadzari thandizire monga iwo ajawo ndi ankhoso yathu.
0: Oh. Mwabva bwino nakuthandizani?
1: Ah.
0: Asati fwafa, mwabva bwino nakuthandizani?
1: Zosezi kuti asati thandize nkambaka inu yokhalibwerano.
0: Khalibwe ndani?
1: Kambaka zoshirika za inu.
0: Ndikhalira kulopotoka lomaka ndinga mankhwala kwa singanga iwe ukufuna ndipe. Walephero panga zawo za singanga zakozo, zofitiza kozo, pano kumaka ndikira madzoka.
1: Anthu ajaroba mbanje limenyeli wamakhalira kwa nkhoso dele, mwona ngati wajalibe sozoshirika.
0: Bwino ndiye ndikuuze achonji wakanena abwera ndi awalephera waso
1: sikuti alephera zonse zija ndikamba ka inuyo anthu ajaso ndikuroba
0: ndendikukhawulitsaro tiona madzulo ano tiona madzulo ano ngasani fofa tiona madzulo ano
1: madzulo ano mundizani ine inu

0: rina anhu aja anabwera asoro.
1: Anhu akadiso.
0: Aja wamenya naja. Akuri mai woro ari chigonero nyumba aku, para wamenyaso.
1: Kapasura anabwera?
0: Anabwera aru. Ndari mai omori, wamenya ze mola pita muja, mori ari chigonero nyumba aku ndito.
1: Eya.
0: Amashiwa rinza nuja ndivonda nkunha mola pita nampwanda kamone nukuku.
1: Kuma yiwa kapasule, nzuri kuma segerela, kumenye nzaka aligone, kuma hilo segerela ni ndabuanda.
0: Kuma segerela, rushiro zanduza kurika mwone na alishigonelo kukunditu.
1: Ine, inuso bajamuguziwa, inobuno wage ndedi sasa, darengana limozi ndi Gaza, tindaka buweza mkugu, ndedi meni tisarirani, tisarikuzi. Kuma nilu kumenye dire, ayy.
0: Morie haya waza figa pena anu andu aja. Kuma so makolo hake nankazi, wadaka zamurenga anu akakale nukumuzi, nunga izinzintu?
1: Ayy, zizukuzi. Sisi ntu balibe hii, balibe.
0: Haa, ndi tuwa adagaba nga dongoso, ndi tuwa za murenga kakale.
1: Kwa dinu kumane, kwa di antu wajima mavura nchana maga mbirana nkari, mbidi majidia inu ndine.
0: Kwa inu, eriferi makala banjala nchendele, rigala gwirana basu, bebe sana buno kino. Kwa mazizi hai.
1: Chima mavura nchana.
0: Haa, ndi tuwa balibe.
1: Suri antu feri mabanja na wanda aga makala suri saa mba nandito. Kwa ama gangane.
0: Ama gangane.
1: Kwa mkungo zoka mbira na ngaribanja.
0: Rukukala kwa mbira na.
1: Mai sumu na jire bunu. Haa ineswa amuna angasu sumu jire bunu. Mkumakala. Kuma kumenye kanga rafu amenye nguma.
0: Haa iti.
1: Kuma mzone mongolo mera kujegere mtu kujegere mkazaku.
0: Haa imeno.
1: Haa. Ndegura papo mai. Ndamfanditu.
0: Shabu inubamu.
1: Ngakale berida jisasa. Kuma bene nipeze gaza ayo. Kura mazarele muna waga ntumuna apurigana nditu.
0: Zona.
1: Ata panara nhamenaji.
0: Ata panari. Ndipo mungo wabeza gaza odi. Mungo mune mungo waga mpira nina.
1: Aba ta ningo pulu waga ziboda zi.

Matweda munati munyale nao nsambo kulonga nzano kuipa munati munyale nao tangwirirani tangwiri kuti mukhana mizao noi ndi mamunambo noi sadziwa pasankazi madushipeza noi noi ndi nkazimbo noi nere shipeto nkhabe nedziwa lemedza mamuna nkhabe nere medza dzinza nkhabe anango noi ndi mamuna noi nkhabe balabi ndi ngomwa anango mbo ankazi ndi ngomwa alikana mkazi na patupi mamuna na patupi kodi pepa ngomwa mamuna pasa patupi pepa ngomwa mbani chikanenza ndi ninji nzani wali kufunzira tao nwe asakana na asakana kazi nwe asakana na amuna nwe asakana pabanja nwe hapa na piaka pitatu pinaro budzipeni ya balira na mwana mbani akalonga pia utambi Radio Mozambique ya muno ntete njivirani na nzata provinsi ya Zambezi ya nzizi ndi upepe nabili aje kumi na matatu vintu mora zi 13 minutush tukuresa nyimbo za umu sana nazo tenike chemira Mr. Njanji na nyimbo ya chiitra ya kuti zombo anakumanga nchono kuna mabanja mazinja alikutike nyeka anango anyakukala mitima kwenye kapumpa zinza ufiti kwenye katema na supada kamanga nsuo kapisira mwemo tirikupiva basi fipano makutu mwatu mwenye pinangu pisapi polo mola teka kudiyo nsiku zonsenu kumwa zombo unakalatane mamuna pa nyumba nsiku zonsenu uli era anafuku chitira mapalano pa nyumba mbani anangu anasunza ni nkazi hii ujeswa kweni nunga kachia jeswa nunga kumbwani nzeru za kumanga muzi unaziona kupi Kumu wana kufomari kuna chite mungu. Kwa kuzunguza munsoro, nsoro unga temperera, muna kaninga kombwani, muna tongwa, muna funyo, muna kwansaka andu mamanga, muna kwambudu andu mamanga. Niko niko tipandu wana mamuna nkabe. Niko niko tipandu wana nkazi nkabe. Tangbiranji, kupenga kuna chite mungu kwa nyanyamaka.